ang kapapa. Dios di taytay na pa iko ay kuya. Señor kay suya kuini ko taytay kachung sa minchas kapapa Dios. Taytay suya kuini ko papa kachung aliyampo ni papa Dios. Amayamo na iti papa manaling ko na kasyak tintari raman na ikuta papa kausay ni kupi. Muchas veces kay halpachapi ko taytay imeima na sasachakuy ko na kakusyalyan taytay. Señor Dios ni sapan ko ay kikunata yana pa iku ay ko realmente papa Dios kalpala ay kita ko iku ay ko Dios ni Señor inini kup Señor ayiyan taita ikaw sana iku pa manampi pasyachan Señor imay oras ta Señor sapan karuna kamas reiki mikaw sa ininta ay panay kita tiyita yay Señor Dios ni sakabali ko iku papa kano katapos yana pa iku ay Dios ni yachay ta ko ay Dios ni kalpata fuerza ta ko iku ay ko papa Dios mayrak mi papa kampak lang ka napas ka kusyang hasta warak taytay inini ko pa Señor sapang ka huho ay kikunata taytay kausay ni ko ta papa Dios ni saminche kay espiritual kausay ni ko ta hasta warak taytay ima ko narak kasyan taytay nga pakikipi Señor alichanay ko ruanay ko papa chikahman to ay kikunata taytay alistay ko yung Señor kausay ni ko ta papa. Kukpunchay mi kawan tingkusah ko. Kukpunchay mi papa kawan tupay kusah ko, Señor, in presensya Dios taytay. Imarwas kalyak tan taytay tariwang kiko papa. Imay na liarak mi papa Dios di ikang kachay punchay pi Señor. Liapalay ko kausay ni ko. Taytay, Señor, no katapas. Yanapaway papa. Yachay ta inyita yapay ko ay ko astawan di ay talay. Señor, kalpapas kalpala. Unisak son ko layok ta taytay. Señor Dios ni tarikuay ko, por favor. Gracias taytay, gracias Dios ni ko. Papa Dios, amin chikay wairo si kitapas taytayay. Kamakhyay. Kaya Señor Dios ni makikip hapi ko itaytayay. Imay na rakpunchay ko na ka taytay. Yasi ka Señor siya ko ni kaya pa papa. Tukuy pisaliyami kang ka. Tukuy tapas kaya cha taytay. Chanin chang ki papa. Yang kahoy kikunatapas, Señor pikunata wahakun kipaikunatapas, Dios ni, kaya Señor yana paiku itaytay kamakniko, Dios ni, kay pachap kausanay kamaka, taytay kanya tapunin histay kikutukui imakakpak papa Dios ni. Gracias taytay, gracias Dios ni ko kapuankiko, yana paikukniko, kalpa kuikukniko, Dios ni posawakniko taytay. Arima na ya chay kuchu may puning yang na ikikasya mo na inikirwa na ikupak ya kanya riku ikuchiko ay ko Diyos ni wakay chay kutak taytay pantaro na ikumanta papa tuku imarway ni kuipas Señor kanya po ni samin chay kui papa imalyang kas kay kutapas kampak kakunataka taytay Señor manakampak planikip kakunataka Señor ama mo na ito papa nukay kirwa na ikutaswam pa Señor kan Señor chanin chay papa pani keman curai ku ima kaktap cai kah kuna lihat tay tay ruai mam pasurai ku ay ku Dios ni tay tay munai ku Señor Dios ni kampun kai yang kanai kip munai cak kanai kita tay tay munas kai ke don tas kacur was kacun tu ku ima kah pita ita jai mai taruna kuna kumunai ku Señor ima tap suyas kai ku manghin tay tay in ngai ku taytay ay kusay ko man hinaka taytay imapas taytay alin pa parisi kon taytay icha kampa manay ni kiponer wasa kachun Dios ni gracias Dios mio gracias Padre Celestial taytay Señor Dios ni saminche taytay ya pa yang oigi kunata kay wairo wasi yurik kunata Señor ya na pa ko kunata taytay Señor Dios ni sa paponche kay tamashin kuno yurik kunata saminche kay taytay ay kamahnyay ko Dios ni kay pucho kay punchay ko na pinyang kausa siya ko taytay kung kay matay kay grasya punchay kitukurukong ka taytay pungko po huska ka pungka papa mananya Señor Dios ni kanta masikas pero na kuna tarisong kinya si papa taytay ko nang kas Señor kasyarak may tiyempo oportunidad Señor nyoro na kamaskay kang manchimpay ko sa papa pampachay tatarinay ko papa Dios ni gracias taytay. Gracias Dios ni ko kamah ni ko. Ancha muna ko taytayay para celestial. Ruwa ko ikiko Dios ni. Muna ko ini kita gracias.

kay simikuna rinay ni kikanispa. Ari munas katuray niya niya'y, no kapas yoy ni pagkaskaman, senyor ko askaman hinakanini, wera ko cha ingata rimasyan ki kay hinata rimay ni ki alinchu nispa. Kurahrunanyang kanki, kipaykita hamu, huay nasi paskay pikasyan, wawakuna paskasyan, kaman tamay at chakuskaku runaka kay hinari maitaka, kontrola ko yawera kucha nispa nini, amayaka hanga paksyo asompas runakunak uyari ng paka, sumakta rima kunanchis kurahrunanyaka nispa, arimo nas katuray niya niya, wakin ka gracias niku, wakin ka hina upiray ang hina mo nas katuray niya niya. Chairay ko Dios ninchis muna no kanchista, sumakta wawanchis kunatapas, yachachinanchista, pinchayta yachachinka, asompas taita riki, manatak yachachinka taita kanchu chay pachaka, a ver katina kuy pinchay kunan tiempo, kusnirishan, iman kasha modacho, iman rihurishan, runaka manan kasarakuskanta, respet tanchu manan Dios pasimiwa anya anya ikuspa testigo kunarak taita mamarak kikin kasarachik ministrurak estudiachisparak sumakta yachichispa kaskanta yuyapunkuchu aswampas takanakuima haikunku runaka monaska turay ñañay fornicación huchapi a ver huayna sipas rike kurpunku raurareskanchu iman tupanku armewan kariwan kai pirunaka kusnirin mana Dios ta kasu kunchicho sahraman intrigay kunchis pidanchista hinaspa sahraka monay nintaru awasunchis hinaka monaska turay nyanyay kaira tuya sumak sumak te kausaru sunchis yay mantot ka ichaka a ver puriri sunchis riki imarak kanka monaska turay nyanyay karkunakuyra katinakuyra okarinakuyra chaykunaka mana kusacho wawachanchiskuna kaita uyari wasunchis chayka ninka chari ki kaina mata itaik mama yaka sita o kaina kshanko wawa pampas ni wasunchis kantaka chayna tam papay ka nirka sunki ahnari ki kaskanki nispa ita ichatakchus esposo kanka kidanka papan chayka paitapas nilang katak ima uyaki wantak ni wasanki ko kay hinatama papay pasriki tratarawanki kono kay kutapas imama itapas nispa ay may mami iskapa kusunchis señor Dios ninchis pasyay mantaka maña waya suntajmi alichu monaska uyarejniku chaynan kashan chime ike kawai kamoranchi Santiago kelkata haikata chakawasun pasirike gaita kawarusunchis monaska turay ñañay maiki nikichispas pisi pisi achay niyo kankichi kashan chayka mana piñarispa liuman ashkatapune koh Dios man ta mañakuchun aha mañakuchun hinan Dios kapayman yachayta kunka amen monaska turay ñañay yachayta munankichu señor Dios ninchis kunanta mañakuya monaska uyarejnillay ama yanichu mañaykapay nispa huk hermananchismi predicador nimo uriki huklar nasyumpia payqa kampas hinaspa nimo uriki limosniru hina mañakushanki mañaykapay nispa manachu chay hina chay unqusqakunapas ña usarunakunapas señor ninchis Jesucristo kay pachapi kashaqtinqa señor Jesús kuyapayaykuway nispataj wajakuranqa ajnata kikiki wajakuwaj ni munasqa uyarejnillay chaynaqa chaynatas mana yachay ninchis kaqtinqa señor Jesús kuykuway yachayta atiyta mana intindishannichu munani intindita hinaspa qelqaykitaqa willayta munani ajnata ya munasqa uyarejniku wajarikuna kachun señor Dios ninkismanta alichu hinaqa aki mando yo nispa ni anchiman pasasunchis munasqa turaykuna ñañaykuna chay hinata nin ¿quién es la cabeza legítima del hogar? Purikuy mi kashan a ver munasqa turay ñañay chayta a ver mashkari kampi mashkari yuyay nikipi munasqa uyarejni

0: kay manta wa tamang may manchero ita. Nakamchan niwa. Sungkoy kipika kang kamu klasi pa sa nirupi ko tiramu sa akong nispa. Pero yachang kichu bilay kita. Yachang kichu, ista seguro. Piensa arriba, kaya arriba. Quizás kayo at tukuruso. Papi, lado ikipika ang tabra sa ikuy.
1: Estás escuchando el programa El Fortalecedor.
0: Pero amam Dios pa kami nung mantan chungki chunis pangikoy. Abrazay koy papi. Animay koy, motivay.